Ñukanchikles escunapika kashna guitarritawan tukashkawanka chikata kushilla kultito kunaymapi kanta karkanchik. Chayta chari yuaringi, nachu, chayta chari yuaringi ningi. Hermano Samuel yuarinchikmi ñuka uchilla wamrito kakpi mama yaya apashpa kultito marirka. Ñukanchik llaktakunapika ñawpaka kultito kunapish tiyak marikarka semana pika kasi tukuy chishikuna. Kashna horas ka kultito manta llukshishpa, yayawan, mamitawan, ashtawan kare rishpa, ñayanuy kallarikuna horas marikan. Nacho, chashna kan, nacho, mamitawan, yayton, kultito mandrishpa, oki pastor, oki anciano, chashna sumakta, ashtawan kare yespakshimi, kantas.